0: ma wani yede ehha
1: yes
0: na bompa ye
1: yes
0: obi asise boni ama
1: Jesus
0: che adne na wo wo be show ba akosku na se oba ni ni wani na o se o yede obopra
1: yes
0: no show
1: yes
0: na se aton
1: Jesus
0: amo say
1: yes, yes.
0: ya aton oni so hu kura o fe ko ma na jeru ade beje
1: amen
0: ana ji obi biara wa ton uba e ma uba no o hu no ana ji ya
1: yes
0: to me everybody to me
1: yes
0: to me everybody to me na ngosa na wan wade ene ya
1: obejo
0: kasa na ji ana ji ya obi biara me kwamra me kwamra me kra.

0: asem ne kura ti ne si wo na meneso no sa na ebesi sesi ano amen
1: amen ya michel what di ban fi esi obi ti bi sa soil dan we si nyame fi osemanton ama konfo e si nyame abufu nyame baba o di ayeye o baba biem no di abufu shu na ye de eba
0: yes
1: sada no se o suru baji kukudu na saso baji so o sase be bubo ana sase be nane bra mo woni ma wo so sister ni awu ye nyina da kupe da kupo na waja ho da kupe na waka se gubo da kupe na utiem se urade jime na kechi ama so fu me pa cho mi bisa wa
2: sa sempa fm
1: bisa se enti na wi o ye sure se hwe dan akese ni ejapade nipa ye na hwe se ni nyakopa bo nipa nipa wa ye fe na hwe se ni nipa dosu o nyakopa wa hwe sa na wa se ne ma bisa so fu
0: papa onyame empe woseye
1: ope woseye
0: ema ne ma
1: dabi
0: dabi bible say onyame ebo onipa se
1: ni seso
0: ni su ene ni seso Genesis chapter 1 verse 26 onyame ebo onipa se ni su ene ni seso enti senye enipa obi atie sana onyame tie enti adie bia eya affect enipa bia eya affect wo soro
1: yeah
0: enipa adie bia ubeko bo bia ema ne nya wose eya on adie bia ebeka wo bia se wo ye nyame eya bankwa dia eka no enti onyame mpese ne babia beko wo se ye mu ne babia bebre enu nti na adechie anopa anadwo watu ne ma ne sempa kafo na sofo na difo eya gukuro mu ese yenka ne ho asem ye yeni adansem yenka adwensa kansem eya fanche ne ma enti onyame enye na enadwo se obese ne babia o wodo o wotema o wo I am sincere, edema nema. Enti ompe wo seye enfa nema. Nemum abibia ewa nebre.
1: Yeah.
0: Wasenka fo ma itimi ensa. Wasi bibia ewa nebre na onyame so wode ebre na eje na adie. Enti sabre we eye bre a onyame ewo sa I am sincere no. O wo sa se ebre ne so a. Esa fe wode atemwo eye ba. Sabre no ehumobuo ni hobio. Sabre no onhwe eye ni babio sabre no ni opese waye no eye no kwa no baye enti ebre we eya bra onyame wote akonwa bi a ye frene se the mercy seat sabre we eno so na onyame
2: ti se
0: na ye ye bibia ye gane koto ano na wasan so agye ye ye bibia ye betume di bone we se e wo kwobosom ye kwa nche se na wasa na humo bro no